gamada pata ni tare sa sa pa sa pa gamada pa o maga ga pa gare ga pa gare sa na na na